sa lahat po ng mga tapsiyan natin na participants po ngayon, mga classmates natin. Nalalaban po para sa DSPC. Na ginaganap nga po ngayon dyan sa may North Central School. Dito po sa may Santiago City. Sa mga participants po natin. Good morning, good morning! Aga naman magpa-shoutout ni Sir Sunny Aigano. Hi, Sir Sunny! Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatune na sa ating programa. Sa mga nakahilata pa lamang po sa kanilang mga kama, anong nagawa nyo? Walang balak sa buhay yan! Anong trip ninyo? Ay, sabagay, Sabado nga pala ngayon. Oh. Pero sa mga ano dyan, mga katulad kong alipin ng salapi, wala kang karapatang sumakit ang kasukasuhan. Sapagkat di pa tayo mayaman. Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, kapatid. At ayun na, gumayak-gayak na. Pero parang late ka na nyan. Anong nangyayari sa'yo? Anyway, sa mga nag-aalmusal po dyan ng pandesal with kapit, sana all, ano? Big shoutout to Joanna, Elardo, and Cassie, yung ating mga broadcasters. Mga DSPC participants po natin ngayon dyan sa my North Central School. Good morning po sa inyong lahat. God bless eh. Bring home the bacon, mga kapatid. Alam kong kayang-kaya ninyo yan eh. Trained by Ma'am Jessa and yours truly. Ayan! Good morning po! Sa mga coaches natin ngayon dyan sa may North Central School. Kuya DJ! Kala mo, kilala mo po ba si Cassie, Cassandra, at saka si Joanna? Yeah, kilala ko po silang lahat. A shoutout from Jay! Good morning po, manifesting LPT this year. Uy, God bless po sa mga, ano ha, mga takers natin. Sa mga future LPTs po natin. Yes po, this is Top Santiago po. Live po ako ngayon dito sa Top Santiago. Akaklase mo sila. Well, mga kaibigan ko rin sila. May bagong pag-asa. Sa mga ano po, sa mga nakatune na sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning. Ang ating question of the day, mga kapatid, anong minamanifest mo this September, di ba? Tapos na natin yung unang parte ng Setyembre, mga kapatid. Lang kembot na naman, October na naman. Again, anong minamanifest mo this September? Babati naman kami ni Mike Resyo papuntang Nagilian habang nakatune in DJ Max. Good morning, good morning! Good morning kay DJ Echo. Nagilian! Oy! Duty mo! Ayan, ingat-ingat kuy sa pagpuntang Nagilian. Again, anong minamanifest mo this September? Yan po ang ating question of the day. Bibigyang linaw para po sa mga classmates nating nakatune in na sa ating programa. Diba bungad sa atin ng Setyembre, napakaganda para sa mga motorista. Malaking rollback ng petrolyo. Pero bakit bukas biglang merong ano? Merong price hike. At ang laki ng price hike, mga kapatid. 4 piso. E yung rollback lang nung September 1, 3 pesos. Nandyan na ako mamayang 1 p.m. DJ Max, sabi ni DJ Echo. Dapat lang! Di na yung gobyerno magtatago ngayon yung mga ninong at ninang naman. Tama nga naman. Hindi, dalawa na sila. Diba? Bermans na nga po, mga kapatid. Mukhang aabutan pa rin natin na yung ilan sa mga miyembro ng gobyerno natin na nagtatago. Sasabayan pa ng mga ninong at ninang nating mga kuripot, no? Nung pinanakan, lakas nilang magsabi na, ilista mo ako dyan, pare. Mare, ninong ako niyan. Nung lumaki-laki ka na, naku, ano, napilitan ako noon. Grabe naman! Ang ating text line ay bukas na po sa inyo, mga palad, mga kapatid. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwedeng-pwede nyo rin pong bisitahin ang ating mga FB pages kung saan po kayo affiliated sa mga sandaling ito.
That's Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano. And mind you, ladies and gents, na open na po for reservation ang Taps Sterling Campus for the next academic year. Ayun. So, chinek lang ako. May dumaan kasi. Parang namalikmata ako. May multo ba dito? Iniwala kayo, multo? Sabi daw kasi nung kaibigan ko nun, pag naniniwala ka daw sa multo, yan yung mga taong may mahinang pananampalataya. Wow! E nakakita ka nga talaga, napadasal ka, no? May mga estudyante po ba dyan, kuya? Sa ngayon, wala pa po. At wala po talaga. Sapa duwi! Pa-shoutout nga po kuya, mga magdi-DSPC. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Especially sa mga tapsiyan po natin dyan, na mga participants po natin, mga contenders. Bring home the bacon, guys! Oh, kayang-kaya niyo yan. Sabi ko nga kanina kila Joanna, kila Cassie, babasbasan ko kayo para maging NSPC qualifier. Oh, yeah! Muntik na ako pumasok. Ano daw? Muntik na akong pumasok dyan. Kala ko Friday. I'm so... yan ang sinasabi ko sa'yo, Maria Crescia B. Mirador. You're so ano? Hindi mo gine-check ang calendar mo. O para sa mga nakikinig po sa atin na hindi aware kung anong pecha po ngayon. Today is September 5, mga kapatid. Araw ng Sabado. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali, muling apat ng oras ng inyong mga buhay, kapatid, ng ating gugugulin. Shout out kay Master Jerry na nilalagnat. Nilalagnat ba yan? Tinatablan pala ng sakit yan si Boss Jerry. Ano? Shout out po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Ford Isabella. Good morning, good morning. Likewise sa mga nakatambay na po sa ating programa sa kanilang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan. Hello po! Again, ang ating question of the day for those of you guys na nakikinig na po sa ating programa, anong minamanifest mo this September? Wow. From Kyle, good health and more blessings to come this September, DJ. Pare-parehas tayo. Good health, napakalaking bagay niyan, ano? Na walang nagkakasakit sa pamilya natin. Kahit na may pera ka, may ipon ka, pag nagkasakit ka, sinasabi ko sa'yo. Pilay na ang kabuhayan mo, pilay pa ang financial status mo, kapatid. Kaya dapat i-manifest din talaga natin yan. Tsaka syempre, hindi lang minamanifest, ginagawa natin yan. Yung good health na yan, syempre exercise, kain na masusustansya. Kala mo talaga kumakain din ako na masustansya. Todo iwas nga ni sa gulay. DJ Max, good morning! From Giancarlo Peralta, good morning, good morning, good morning! Ano pong text line, DJ Max? 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan po ang ating pansamantalang text line, mga kapatid. DJ Max, nakita kita kagabi dumaan sa may victory line. Wala ba akong karapatang dumaan doon? Parang lagi ko naman nadadaanan din yan. Especially kapag pupunta ng night market, diba? Tsaka kagabi, naghatid ako eh. Kaya nandun ako sa victory line. Hey, stalker yan! Patalam mo! How about you guys? Anong minamanifest ninyo this September? Para at least mapag-usapan din naman natin. Ano? Kung meron ka na si bahaging kwento... Or kung gusto mo lang mag-shout out, magpadala ng mga mensahe or song request, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. From texter 4637. Good morning, DJ Max. Ang galing ng mga bata bilang broadcasting. Nakaka-proud sila. Pakinggan na. Proud Tapsian DJ. Yes, diba? Ang lulupit talaga eh. Ang gagaling ng mga bata natin, ng mga broadcasters natin dito. Ang minamanifest ko ngayong September, sana magbago na ang asawa ko, DJ. Andiyan ka pa rin sa asawa mo na yan. Yan pa din ang problema mo talaga, no? Parang grabe na. Si Dexter 4637, parang lahat na lang ng question of the day natin related ang asawa niya. Good morning!
Boing LJ, happy Berman's boss normal. Huwag nating basahin yan. Makancel tayo sa mundo. Grabe ka na 4D. Manifesting for a partner in life. Ganun LJ. Yun ang minamanifest mo. Parang dapat kailangan mo na rin. Tumatanda ka na kapatid, kailangan mo na ng karamay sa buhay. Kailangan mo na ng may katuwang sa buhay. Sa mga single dyan at aabutan netong December, naku. Ano yung iniipon ninyo? Wala na. Sagu-sagun na kayo niyan. Diba? Kung ako sa inyo, lalo't nasa edad na kayo, maghanap na kayo na makakatuwang ninyo sa buhay. Mahirap maging single na itong Disyembre, di ba? Wala ka pa rin papakilala? Wala ka pa rin iuwi sa bahay ninyo? Uy, pero sa mga kabataan, wag naman. Ano, doon tayo sa mga nasa edad na, di ba? Tatawa tuloy ako doon sa mga kaklase ko na nagsasabi sa akin noon na sabi kasi nung magulang ko, pag graduate ako at saka naging board passer, sila ang hahabol sa akin. Ngayon, wala namang humahabol sa akin, maliban sa mga deadlines. Diba, scam! Magiging habulin ka daw pag graduate mo, pagkapasa mo ng board exam. Habulin ka pala ng ita. Meron na sir, Jean MP Alfonso GSM. Ayan yung mga katuwang niya sa buhay. Mga manginom talaga eh, no? Wala na, mapapaaga ang ano mo niyan, ang pagtagos mo sa pader. I'm 34, single since birth. Naku, Danly, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang pagkain ng may expiration date, tao din. Paano ka mahahabol? Naka-afford ka, sabi dito ni LJ. Hindi ah, naka-e-bike ako kapatid. Madali akong habulin. Alam mo, nag-away kami mag-asawa, hinahabol agad ako. Mas mabilis pa yung takbo eh, kesa dun sa andar nung e-bike. Hello DJ, pabasbas naman po kami ng mga DSPC. Nangungulit kami sa'yo kahapon, pero parang ang tamlay mo. Hindi ako matamlay. Ano lang, ano bang tawag doon? Basta. Bawal kasi pumasok dito sa booth. Katukay ng katuki. Kinahabol ng itak. Yun nga ni, di ba? Nagiging habulin ng itak. Kaya kung ako sa'yo, kapatid, may... Lumandi ka din kahit papano. Maghanap ka naman na. Kung hindi ka pre-pressure ng pamilya mo, ako ito na nagpre-pressure sa'yo. Maghanap ka na. Gwapo ka naman. Maganda ka naman. Diba? Bakit? Ano bang inihintay mo? Diba? Masarap ang may katuwang sa buhay. Yung may kasama kang tutupad ng mga pangarap mo. Diba? Huwag ka maniwala doon sa sinasabi lang tuparin mo muna yung mga pangarap mo, lahat ng mga gusto mo bago ka mag-asawa. Ano yan? Kailan? 95? Hinahabol ng ita, diba? Gusto kong magkape. Ay nako, Dayan, wag yan. Sino tong Dayan na ito? Dayan Navelga? Ikaw ba to, Miss Navelga? How about you guys, sa mga nakikinig po sa atin sa kanikin ng mga tahanan, anong minamanifest ninyo this time? This September, diba? Anyway, at tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise. Back to back with Rascal's Life is a Highway. I'll be back after those songs. But I tried 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Ganon ang bilis kagad ng pagbabalik natin sa airing. Ah, okay. Kura pala yung isang song na nailagay natin. Palitan po natin mamaya. Anyway, ako po yung nagbabalik. Di ko napansin na kurap pala yung isang song. I thought magpre-play siya yung Life is a Highway by Rascal Flatts. Anyway, at least marami tayong music na no, na mapapakinggan mamaya. Shout out Darwin Madriaga Salta. Sabi dito ni... Sino tong unknown ba na to? Anyway, I'm back. Balakubak. What's up mga kapatid? Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, 8:22 ang ating Philippine Standard Time. Para po sa mga mali ang iniikutang oras dyan sa mga sandaling ito. September 5 is our date today mga kapatid. Araw ng Sabado sa mga nais maglaba dyan. Mukhang merong pagsikat ang araw. Mukhang maganda naman ang weather natin today. Sana wag lang umulan mamayang hapon ano. Ako to, sabi. Sinong ako to? Ako to, Darwin. Manifesting magkatrabaho na, sabi dito ni Mason. Siyempre, samahan natin yan na si Pagkapatid, yung para magkatrabaho ka na. Bagay, ang hirap umanap ng trabaho dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kahit may qualifications ka naman, mahirap yung ano eh, yung may ang kalaban mo kabag-anak, ganun. Alam ko marami nakaka-relate dyan, ano. Fake plan, sabi dito ni... Si Darwin ba to? Again, ang ating text line mga kapatid, 09-35-810-8217. Para po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, magpabot ng mga song requests, shoutouts, greetings, hello po, good morning. Manifesting ngayong September ay maging successful sa pangarap ko at mabawasan ng utang, sabi dito ni Z and Venezuela. Samahan mo din ang sipag at tiyagayan, kapatid. Siyempre, huwag kakalimutan ng panalangin, di ba? Para maging successful. Pero huwag naman natin laging iasa sa Diyos. Di ba sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh, puro pray lang. Di sana si Lord na lang yung ano, no? Nabuhay, hindi ikaw, parang ganun. Si Lord na lang yung nasa sitwasyon mo, di ba? Mabawasan ng utang. May mga utang nga ni, di ba? Bayad-bayad rin pag may time. Good morning DJ Max, good morning Ma'am Hena. Ma'am Hena, parang wala pa rin yung pangako mong pagkain last time. Walang lunch ang iyong lingkod do. Di ba, na-feature pa natin si Kyler.

Pilipinas. Ayan, at least na-hook na tayo sa lahat ng campuses sa mga sandaling ito. Sa Monday, holiday kasi last week. Hindi pwede yung ganun, Ma'am Hena. Umaasa ako. Good morning, Ma'am Hena Galapon. Shout out, Joycey. More money and good health na mini baby. Ayun, tama nga naman yan, Miss Jan. Si Miss Janelle ang aking future kumare. Waiting sa kanyang baby. Is it boy or girl, kapatid? Kailan kaya rin ako magpapagender? Tawa na lang si Ma'am Hena. Puro tawa na lang, Ma'am Hena. Grabe. Puro pakisuyo. Wala nang pagkain. Shout out mo naman yung mga volleyball player ko, Bes. Sabi dito ni Sir Sunny ay gano. Shout out po sa mga volleyball players ni Sir Sunny. Nasaan ka na, Sir Sunny? Nasaan ang adanan na ba ikaw? Wala pa. Ah, wala pang gender. Parehas tayo. Wala pang gender. Meron, sabi dito ni Texer 4637. Manifest ko po yung mag-aral ng mabuti ang tatlo kong anak kasi sila na ang pag-asa ko sa buhay kaysa sa tatay nila. Talagang meron pa rin pasumbat sa tatay. Focus ka muna sa mga anak mo. Kung feeling mo pinapabayaan ka na ng asawa mo, Texer 4637. Mag-focus ka sa... Yan, sa mga anak mo, diba? RSPC na ngayon? Totoo ba? DSPC, kapatid. DSPC ngayon dyan sa may North Central School dyan po sa may Santiago City. Opo, sabi dito ni Sir Sunny. Sabi dito ni Joe Condrela, sana this September 2026 magkatotoo ang birthday wish, last birthday wish ni Miss Cara Dovino. Last birthday wish ni Miss Cara. Aw, yung mamatay yung mga kurakot sa gobyerno. Sino-sino ba yung mga yan, di ba? DJ, ano pong ibig sabihin ng hostile witness? Saan natin pag-usapan yan kapag kaharap muna ako para mas ma-explain ko ng mabuti. Ano? Kasi kung dito natin ni-explain yung hostile witness, mahaba-habang talakayan yan. DJ, kailan po magkakaroon ng debate society ang Top Santiago? Di ko pa po sure. Pero sana kung magkaroon man ng debate team or debate club, if ever, ang Tops. Sana ano, magkaroon ako ng chance para magsalita, mag-speak, mag-coach, ganyan. Siyempre, yun ang pinaka-forte ng inyong lingkod din, no? Debate. O ba naman, Hall of Famer, di ba? Undefeated yun. Doon lang sa department. Aibin rin pala sa ano. Pero gusto ko rin, namimiss ko yan, makidebate, mag-train ng mga debaters, ganyan, di ba? Para matutong sumagot. Ay, pala, sagot naman pala! Shoutout yung team captain ko, Bes, Cyrus Van Antonio. Mag-shoutout, Cyrus Van Antonio. O kapatid, galingan mo sa volleyball. Pag ikaw in-spike ni Sir Sunny, sinasabi ko sa'yo, ilipad hanggang holo yung mukha mo. Shoutout po sa Mr. Kona driver ng Taps Rojas, Jeremy Castro po from Miss Richelle. Shoutout po, Sir Jeremy Castro, ang ating napakasipag, napakakisig, napakapogit, napakamacho nga driver daw po dyan sa Maya Taps Rojas. Good morning, good morning! Manifest ko po, DJ, yung pumasa siya sa board exam, yung aking panganay para mawalan yung hirap ko sa pag-aaral, pagpapaaral ko sa kanila. Supportive naman pala ni Texer 4637. Ano? Diba, ituon mo ang pansin mo sa ano, sa anak mo. Kung ganyan naman pala nangyayari sa inyong mag-asawa. Manifesting makapag-asawa na, char lang DJ from Kathleen Barrera. Upon checking your profile, mukhang nasa 30 ka na at wag mong i-manifest yan, gawin mo na yan. Kapatid, malapit ka na abutan ng expiration date, ano? Kaya dapat, medyo bilis-bilisan mo rin naman, ano? Manifesting maging financially stable na this month, di ba? Financial freedom, di ba? Marami sa ating mga alipin ng salapi, marami sa ating mga empleyado ang minamanifest din talaga yan. Maliban doon sa iba na nagmamanifest ng salary increase. Lahat tayo minamanifest yan, financial freedom, financial stability, di ba? Maging financially stable, ganyan. Pwede i-manifest na lamunin na, ng baha ang mga sangkot sa flood control. Pwede i-manifest natin yan. Sana sila yung ano, no, yung nahulog dun sa Agano Bridge, yung Agano and Aquino Bridge.

manifesting, makaaral na ako, makapag-aral na ako ng college. Alam mo kapatid, maraming paraan yan. Meron tayong free tertiary education. Diba? Sulitin mo yun. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Marami akong mga classmates noon na working student, na walang mga magulang, minamaltrato ng mga kamag-anak, natutong mabuhay mag-isa. Kinaya naman nila. But I'm not saying na ang tawag dito na pare-parehas kayo ng pinagdadaanan. Pero alam kong may kanya-kanyang weight yung ano, yung burden ninyo, kumbaga. Maala ka dyan. Super hirap buhay USA. Ay, nasa USA naman pala siya. Baka pwedeng kunin mo din ako dyan, diba? Kahit taga-tinda ng yelo. Sa US, nagbenta ng yelo, ano? Minamanipisti ko na hindi ako malate sa radio program ko mamaya, sabi dito ni DJ Echo. Sinasabi ko sa'yo, DJ Echo, hindi talaga pwede ang late dito. Hindi pwede kay DJ No Name, I'm better late than never. Tara dito, samahan mo ako sa hirap. Huwag naman sa hirap. No. Samahan na lang kita dyan, buhayin mo ako dyan sa USA. Pangarap ko yan eh. No? Ayoko namang lilipasan ako ng buhay dito sa mundong ito na di man lang nakakapunta ng Amerika. Pangarap ko din yan, yung makapunta talaga dyan ng ano, sa US. Mabuhay nung ano, yung Californian life, ganyan. Sina naninirahan ka sa mga suburbs dyan. Suburbs? Social yan. Shout out kay Hashi Pika DJ. Shout out Janelle Pika, ang ating napaka-sexing friend na ano, wala, sexy body kahit ano, may anak na. Magkakaanak na pala, ayun. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rihanna with a song called Umbrella, back to back with Fergie's Big Girls Don't Cry. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

8:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga classmates po natin dyan, sa mga sandaling ito ay nag-aalmusal pa lamang. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana ako lang. Slow morning. Na-enjoy mo yung buhay talaga kapag ganyan eh, no? Yung wala kang hinahabol na deadline, wala kang hinahabol na requirement, wala kang hinahabol na oras, di ba? Yung pagising mo eh, almusal lang. Tapos, tutunga nga ng saglit. Tapos, gagala, di ba? Tapos, merong... Nepo baby ba yan? Merong milyones sa bangko, di ba? Wala nga, nepo baby nga. May mga milyonaryo eh, mga mayayaman, yung mga ano na, well-achieved na tao na eh. No, good morning kuya, good morning Jana. From Texter 5094, hello DJ, good morning. Greetings to Miss Fatty Marite Serrano and Evel May Borquillo of Cagayan Province. From Soyo of Northern Isabela Province. Hello po, good morning. Siya yung nag-text sa akin kahapon ng Buenos Estas, mga ganun-ganun. Sabi ng pangalawa kong anak, ang manifest niya kapag nag-college daw siya bilang medic.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.

8217 from Texter 5673. Hindi puro fake news yung pinagkakalat ninyo sa bayan. Nakakasuya na kasi araw-araw na lang niloloko ang mga tao. Kakagigil DJ Max. Manifesting matuloy ang train na dumaan sa ilalim ng lupa. Manifesting registered electric. Ilalim ng lupa. Manifesting registered electrical engineer na ako this September 2026. Kung pwede lang ako lumagpas dito sa mikropono ko, itinatapik ko na yung likod mo dahil alam kong ma-achieve mo yan this September, kapatid. Tonight. Manifesting 1 million, sabi dito ni Grace Carulio.

hirap naman i-pronounce yung pangalan niya. Pancit Canton na naman. Hirap naman i-pronounce yung pangalan niya. Pancit Canton na naman. May iba na na... Tanong mga kapatid, may ibang parte sa Pilipinas na, di ba, meron tayong banta ng El Nino at meron talaga yung ibang bayan, ibang di ba, meron tayong banta ng El Nino at meron talaga yung ibang bayan, ibang parte ng Pilipinas. Sa critical level yung magat dam. Maging misis ng nobyo ko, sabi naman dito ni Ayesha.

ng Pilipinas. Please lang. Sabi dito ni Texter 5673. Grabe ang galit. Damang-dama ko dito yung inis mo, kapatid.

Kung ayaw nyo maniwala sa akin, tingnan ninyo yung post niya. Nakatayo talaga si Robin naman, no? Si Apolinario Mabini, di ba? Manifesting na makapasa sa civil service exam this October ng results, sabi ni Anferny Bandingan. Uy, this October na palang resulta. Meron kasi ako mga kapatid na nag-exam ng civil service examination. Sana lahat ng nag-take makapasa. Hindi ka rin kasi pwede yata, yun. Parang may quota kasi yan, I believe so, no? Maging milyonarya, hirap paniwalaan pero yan ang gusto ng marami. Correct me if I'm wrong, from Rien Beroen. Kaya alam kong lahat tayo may na-manifest na dumami ang pera, maging stable ang negosyo, maging stable sa trabaho, ma-permanent ka na, ganyan, di ba? Diba, good health, di ba? Manifest natin yan, mga kapatid. Kakaibat ng pagmamanifest na yan is yung pagsusumikap mo sa buhay para magkatotoo yan. At the same time, para naman na magkatotoo yan, samahan mo ng panalangin yan, kapatid. Samahan mo ng tulong ng poong may kapal, di ba? Yung iba kasi manifest na manifest lang dyan, wala naman palang ginagawa. Tamad sa buhay yan, ano nangyayari sa inyo, di ba? Hindi sapat yung manifest lang, kapatid. Dapat sinasamahan din yan ng sipag, tiyaga, para may nilaga. Nakakabuisa na kasi talaga, DJ Max, ang tagal nilang kunin ni Lord. Inip na inip na ang taong bayan na mawala na sila sa mundo. Hay naku. Alam mo, para magkaroon din tayo ng ng healthy government, di ba? Yung mga tao na naglulukluk, di ba, ng democratic country, the power sides to the people, di ba? Tayo ang naglulukluk ng kung sino ang mamumuno sa atin sa loob ng 6 na taon, di ba? Siguro kailangan din natin ng literacy sa pagboto at sa pagpili ng kandidato. Para maiwas-iwasan natin yung mga ganyan, di ba? Manifesting ng 5 sa bucket list ko. Ano yung bucket list mo, Sheena? Para alam naman natin yan, i-share mo naman na sana matupad yung bucket list ko na ganito, ganyan, di ba? Malay kong bucket list mo pala makapasok ng Robinson's Place Santiago. Magkakaroon ka na nga lang ng bucket list, makapasok pa ng mall. Grabe. Napanood yun na po ba yung The Bucket List? Wala lang, share ko lang, ganda. Anyway, mga kapatid, 4 na oras ang ating gugugulin sa mga buhay ninyo. Sa mga walang ibang ginawa dyan, kung dito mambay sa kanika ng mga tahanan, para maiwasan nyo naman ng pagkabagot, makinig na lang kayo dito sa Tops 107.1 and 107.9, di ba? Pinatunayan lang talaga nila o niya, like father, like son talaga. Ay naku, nasa tugo talaga nilang pangloloko at pagnanakaw, sabi ni Texter 5673. Mahirap makancel, kapatid. Ano, pasensya na, hindi ko pwedeng iano yan. From Texter 9224, morning DJ. Pa-shoutout kay Sir Jason Tambio na umaassemble ng cabinet. Sir Jason Tambio! Paki-assemble nga din po yung makina ng van dun sa bahay. Ginawang mekaniko Tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. Pandala nyo na po ang inyong mga mensahe, kasagutan sa ating katanungan. Ano ang minamanifest ninyo this September, mga kapatid? Again, ano ang minamanifest ninyo this September? Padala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. 9:19 is our exact time, mga kapatid. In a few while, magiging 9:19 na po. Wait lang. 9:19 is our time, mga kapatid. Pakitama ang inyong mga oras. Baka nasa mali pa rin kayo. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Celine Dion with a song called A New Day Has Come. Back to back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

927 on the clock. Kapitin nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And we're down here with our program, The Greatest Love Song. Ay, medyo ano pala. Medyo mellow yung ating boses dito. Kasi nga, love songs tayo. At this point, we can play all your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, mga theme songs, or mga hugot songs ninyo. Ang hirap naman kung ang hugot song ninyo ay boom tarat-tarat, diba? Again, ang ating question of the day, mga kapatid. Anong minamanifest mo this September? Again, ano ang minamanifest ninyo this September? Kuya, ano daw? Ano sinasabi niya ito? Manifesting 1 billion kung kaya 2 billion pesos from G-Boy. Lakas! Saan muna tayo sa, ano, sa, ang tawag dito, sa somewhat realistic G-Boy, you know? Taps Radio, sabi.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Hoy, Berna! Yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy!
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Kusina natin.
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: Yun lang!
4: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Tis ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: TAPS Radio!
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Yehey! Pare! Mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: TAPS Radio, real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1 plus 1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: yun lang.
3: Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tignan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Cecil, i-English mo nga ito.
3: What, ma'am?
2: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
3: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Ah, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwalaang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang!

marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: karami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Oh darling biag ko ited mut wen mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta. Sa Jay Mexico, Pampanga.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.